saba mi kankɔrɔ meleke ali sisogo tari da lara finma na jɛmanjɛ ko gɛrɛ masa sa tɛ maa to k'i yɛ seko la sa tɛ maa to k'i yɛ sirama ye sa tɛ maa to k'i yɛ fɛntigi ye mɔgɔ wala sabali dɔɔni ali sisogo